0: wicket number 6.
1: Ano mo miti na ko sa notenge? Mamichi na ka sa utenge? Mami? Mami?
0: Ticket number 6. Ticket number 6. Ticket number 6.

itakuwa mbaya sana. Ya itunia, ndayo akusema kwa sagitena. Kami menina, igere, igerune nulantukul. Igerune nulantukul, nata namuna chamge mwagele. Mami ginibu maana gosiri yonge sabsabetne in live a quiet life, a very quiet life. Sana sana tuku ki very personal missing. Ngine ki, vitu kama family, ngalega family nye. Kumache gisto ange in, mai gisto ange in, kisto ange social media. Ndamu kakusenye, ikiwezekana. Amun, pike mi social media kuma macho kona. Iju teni ngatatek baga mpaka hata watoto wako ako lago kukipata li rengele amuni lago kemengeche na bagai lago kuna mamacho kwa gaspi samge guren keyboard warriors kakasa kumuachi taga ya kule kulegiri gita genge ni ya in social media comment nipo chita genge manye comment ni chita genge kulenen ah kabara anegen kuchubi nisiko maungine ya bas kune po chita genge gitio ba kubwa biki uchota niliputa genge kaigeri ndaka chita genge negen kukatori nirekini nota agile wangi purtano galia lakini kubwa biki liputa genge kuchitu kuliko yokta kulenen asini mimi tukabara negen ago imagine unikagina mko yue elipute kewire njita genge jita ama ki ma gase chan ago ndale ne jita ma gase chan a mimi ni strong ma gase chan kutkochutin na utalia vibaya sana ya itunne kagere ine kagere discussion aga ine nagingalalen ngalega manga ngot koga gas chi age negiboga ya dna en la kwenin after 12 years la kweni ki korin for 12 years kobago ya dna kobara koger komang results koma na nyina la bas ko kwaga sa impression ni uga bisa ngoto macha nyome ko ona mboya at dna e la ngoto macha ome cha na mo no mane tinne ngoti macha ime chita ko ina mi bi itutuna te sume ga bla kwengunga agi bibe ya dna kwaga sa grupit nebo murenik che changnya ko chap grupit ko lene ne nye mache ginam ke dna mache gonam ko dna mo no ta ninyi kama unataka kufufu ngoto mache ome ya mapema ngoto mo goit petu chekwa o ya gasi nota yo anigere chita le mata chute gene I dna ko kisi la kwet sa iyo ko to mo gomange se vital I ya sa iyo ani muti kwaga ko I muti kwaga ingeni le mananyone kai gasa I muti kwaga ingeni le mananyone agina mi banga ngego ngeteni ota lakini I rip la kwet keni se tamana goi asibe I dna asige lenjin manengu iliana e after iyo galia after gogi lenjin manengu la kwet ne 12 years ago ingeni sile mabat kila kwa nota manye bas after 12 years iliana kage lenji na ya sio wako iliana ufanye nini ama ti mwa nene go liana ite senda isabete ibagache ananirib ingenile manengunge ananibagache sibe na mena no kolenjin kama unataka kukufa mapema iya gasi no pagata wachana nayo kongo tigere ile mitabu iya die ni kukagisila kwetsa hiyo ile itagitare ngoa itutu sumnya takenga na nene mungulek sahiyo sahiyo esibitane kasi to sinye koi technology gara tuku kecha angi ko ngang tuku kecha tu kala ko yote kesi siken alafu kile ne ngito kaende ko testa isabet kaende gitio ko kine meet ande mo genge tenne tuko Friday kile na furaha day mama kwa wingi furaha kwa wingi magitinye ngale kitan betu ne Friday gabronge na go kwe matie nda give koi age bre boy sioni ge nore nota ne safi zaidi ko ko roba no limbo ground ate kesi sigitio kige sisige igere ona sisi tumenyamaza igere Nairobi County Kajiado County kigure na igere ta Machakos ni ano he alemi ele waga kwe yana kika sune rafta olinge kele roba ni kimwisho gegere rafta ile ya ukweli kabisa chegile na ngaroba nele ta kabisa kume bi 7 months ago arawa tisa uano usire tisa kwa bunji kwa nguta kwa kwe nanno goraji tane mitane barne mita biashara pole 0734882447 0114558728 kemwa twangi bagenge tuone itakuwa namna gani koto magena msimu ni 123 amachege besoko nataka twende ndonyo kere amege bendonyo na juleo ni Friday leo ni lini Friday chama chama mbitu ni Friday ngutko miten shopping ndonyo kuna hata negeta unen amune Friday hata weo unajua akutakinye inge nene ile yu hata kumi shopping ne lazima ujipange jutu naingia weekend
lazima ukuwe na kitu mfukoni. Shopping chebo 50,000. Kimatege mandenge betao nisie koron weekend. Kobi kebendi kanisa koron komo kuotan betu nebo Sunday. Mauna ata ninye? Iba nga betu nebo kanisa. Kobi betu nimendi kanisa. E neida koron anango ine Sunday. Nambanda, pagandonyo, PL shopping ibak, chibo 50,000 Kenyan shillings. Kesi cho? Shopping chibo 50,000 enji tukula.

Oret kasane ni umwe chukuna le miati nye kamangune tale bye bye aing betu tabrani noto neba kumut kasi neba tarigi sokola rawe tap tamane kenyi te koi le busha gang tip tamaglo te du tiet koga toro re tagala sune te studio kwa nende te zekel saram aga ta jini nge unaga nge kasane ni usuka biet ke betu ago ngete ga na me tinguni kago bata deke ishe kumutu ye tap kotia je sai tilo neba biet ago kotia je sai sisi noto neba biet ke beta tap kwa mukta nde kila so gi wek chukung goi nende te amu chamien yine tingene betu shek tugu longe sa se gete se tai Laitoria ne sabe kai gen kai bua tai ngung betu tabrani ki la su na ki tororin kongo amu betu tina kai go ne betu tabrani ko mut kase kongo amu enga mutu ne tina kai mutu eje engu gi ne go gora ka ge tu ki ge suna ti wi ki te ke sam gora ita kini ke weekend jo ban nyo na mena ke ngung bata in do we ta gi ri be jang gora ti ke ti len ara ga ge sa in jo ba enga ka sare ge le ngala lu go bun chen wa ga betu tabrani kya ga tu ne ma ke ngala la ga sa ni nyu ko ngo e ge te je te ne te je sabe tap che ga tugul aragasa jehova ngana lega so sauti kyo mungisa cha tongeringen kane ne bache so kristo ne tinde nyo amen kasare ni umbe tu tabra ni ameje kiro ngalyo te ne gimite ko bun kitabu ta matayo muti ko ite noto ne bata managlo kitabu ta matayo muti ko ite noto ne ba ta managlo kama kitabu ta matayo muta managlo ko uni kale ingolu lapke ye ngwang ko uno to keng tai ta bi asigo mu go ger ba isho ni kwagi chemya jen sigo las kwanda ngwang ne mi gipsang betiro ngalyo ni ne ba betu tabra ni nagale ingolu lapke ye ngwang ko uno toke eng tai tabik asigo be kolya kale sigo much ko ger ba isho ni kwagi chemyach sigo las kwanda ngwang ne mi Nami Gipsangwet. Gisomani Paraguta, Mulat, Nimbata Manaksomo, Galenga Lek, Chegine, Tege, Munuk, Aktait. So Kanyal Gay Gutait, Kanyal Gay Gutait, a jacket, Kogi Christiani, Asukobit Korake, Gulapke, Yetin Gijaket, Mita Mesundita. Magat Kotok Poishoni came again. Ameja Mongosan and you, Engatango Tugulgam, Dai Kam Rajini Big, so Manjini Big Serutic. Lakin Nikita again and the Gu take it to Nganuko by Shonik, Kemia Genja Magat Kotog, Amuga Revik by Shonik, Amunga Lalet, Ingolali, Imuileno Gajam Jeso, Anego Kyasu Kataja, so we get in the tops of Enu, Ana Wendiganisa Ebe, Tunigile, Anega Pisau Nyagauni, Lakin Niki Revik by Shonik Kelune. Konotong Yago Gervik by Shonik and Yon Quagit Neuni, Ira. Kale sikomu go ger ba isho ni kwa kemnya jen agolas kwanda ngwang ne mi psengwet ame ja tebene ni mi tebi chegi go sikitongan go subke ak ba isho ni go kemnya jen yani mayam deji lakin ni ngiterel bu chitongan ak ba isho ni go kemnya jen tuku ke iya e ko ge reji tap kolle ko ko kani se tabanum ko un man ayani awa kani sa nata ko mi teji ta ke ne gorom ka sang go mier ya ola go wasebi sangwari bich Kikwa ngangot kele kita lelano. Ngiko chibara inda kwa kakore kinkuriyet kwa kanisa nguno. Ako ngalal ngalek chukwe kutipike biuli. Angkwa le nintisik pika ap kanisa. Angkako sangkware ngmising kaya kaitu. So kere bik paishonik. Ingkwa mta paishonik chok mising kusir ngalalit. Ungeribe kaya kutite. Amu ke ngelepto kwa pepertan.

ko sada ni dai ga yata ga ngena ngete status 74 ash number 1 laba tuji to gulo tu ya grabe ni nyoje ta 45000 ni kay draw no to ko ite sana ne kamili ki gure na ise kel sarame nge tu ye pe tu no to ne ba jumapili nge tu te no to ne ba misa ko ngete sana ne ago isa kumi ya jihoni tetu te tagene ba gato roret ko ago jumatatu ama gun weekend ne garara ni tat ka biro tap jova ko ke bendi kanisa pe tu tap karona lengi chongon api sabat

0: Atinye kamangne tale bebe kosani ni ngoi tugulo le mi sai tamana gengen ba gos kolin ji subi ko logo yuga be meting login dogo ngete ta chfm nei bua kwane de zekel srem kagu ma president William Ruto ko le ko go tunen chu mi na tre bema ni ka satane ba gini shikangwan che gi go sirta ole ka afrika komite namba lo e metap kenya negale agengen sekta nego go yai go tunen chu mi ko sekta na tre ba ka pati she tinge met ko ngala le jamuri parking tu ye na tne gete se tai be tu tap somo Rani, Kengalalea ko papitu ne tapa mitua kikia me inge me te ko mua kole koko testai ko tesakura ke suti joto kiba minu di keter ter che bota joto kiba kawe ke aga chai ken ko itu shike kole che bachai koko tesake eme ko ite noten pa kilo ishik million ishik o nom ako tesak lita ishik joto kiba jekon ko ite tapa billion agenge analita ishik billion ita genge ako eme tap Kenya kora ko ikine indo inga Afrika inga mangune noten pa chego Kagumwa Deputy President Professor Kithure Kindiki kole ko gotaban serikali silingi shege billioni shege kono maglo jeba tekse ne ba ora tinwe kele la jenge ba lo indo ne ba kilomita shege li buta ke nge ba kola ngak tamani nyang mut enge county ne ba muranga ko ngala ling ruta ta nyi na gajut pedu ta ba yang rani enge county no to goma gole enge kuni ko tese tai serikali ak tekse no tre ba ora tinwe ge jeba kilomita shege pola ngak tamang mut cho tok jeba mau mau ke ba isi silingi shege billioni shege sogol kadas kole tese tai kora tese tai serikali kora Sergal noton ba Kenya kwanza go sulai ba shoni ka banda ta ngo tenga sarta ne tese tai ko chu chenne ka ndo ikyo to ke ba upinzani kagu kon kurset ka ndo ikyo to ke ba Kenya kwanza ko ndo jin speaker ne ba bunge ne ba boror Moses Masika Wetangula enge pi ka be mani ko gi mit ngale ka ti lilindo ka sarta ne tese tai ba riye te ne ba kirinda eta menda ne ngo ino tene ba ebola pe tu chekeng ringe na go be tsabe ni chi ya genge ne ba emani ne gibunu emete ne ba kongo kotinye menda no tene ba ebola kongalali enge suguli ta ba primary no tene ba kimaeti enge kot ne ngote ngatu ti no ta ba bumula enge kaunt ne ba bungo mangi gorta no tene ba ka gimite ta ba shoni ka kwa nye ki chemite grupi shege komo go lenga to ma ke borion ji ke le go le ta ke me no ta go nyalu go ra ko e ki cheri be ke bi ga be ma Kati ngalaluti joto ge tare tinde tapa President Farouk Kibet ago macho mengi gap kuma sata ku subaru rutik tukul joto ke bafse gap tililinda asi go bet ke termion otomat ko leta ge kosom gora mengi gap kuma sata go ekeri be ge ga sari wendi go tau ge rop tane bail nino asi mat ke baurian ji au te galak tukul na gama ji ije ge chemengune ko maswek chengoi go istage ago bago maswek joto ke mitei chametap ke Kago gon ka muiset ke bagenge tap ka netik choto ke basuguli she gap secondary aga suguli she choto ke ba kuen ku pete ko ko jaisa jaisa ni temu te ka bor ko le bendi kon gele jin ko sai jan temu te choto ke ba ke ni ni ko mai ka ko u te ke bagenge no tor ba temu te ka bor nek a ke bagenge no tor ne ba anan commission oto ne telel jen ne mele kwa ke kap ke baitini ka boror SRC a ba jol ngale kap te set abra bini ke gil bani ka ne te ki che sai sani temu te jota ko ba ta ije ke te telel jen ko rat temu te jota gam kama ko le nyalu ko ra ko gushi gong ka imu te noto ne ba ka ka e tap ke ne ba le ba ne tabra bini jota ke kondro jen siri le ne ba ku pe to ke lo misori ko ma cha te set abra bini jota ke ama ait ko to ige temu te ka boror ko ngalal jen siri ka blogo ye ke nyu tok panero be ko ma cha ko ra ser ga le go su la ga mi set Neba kita banci kani tiga bemoni gori coba lihat tapi ngunci bawa kait tetap tetem embahal kau enggak kaprasta itu negi prasta presiden William Ruto. Contoh kesan ini ko logo bawa bemet eng nuaginda coba sai teman ageng ke sai teman ageng awek se kalau logo bawa bemet engkau ini guru naza kelasalam testa ibci ta cfm tu kita kalian
1: John Koga logo yoga bemet en nogindo en Touch FM.
2: Touch FM en Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha got koit Mau Narok
3: 107.5.5
2: Baringo ko 104.4 kotko na Melgeo Marakwet, Eldama Ravine, Kabartonjo, Marigat 104.4

0: ko a ga ne sa laga bu ko riyo buru ba sa bo ma ja lu ko ga ga ya ji ko so ji lo ba sa ji bu ko na pun go na ma ma ji bu ja se ga go na da
1: a ji tana ta ga enemy tenion a cosmos
0: Jam ke ago nge mam don man go challenges again nge ko mu janga go suria si barents as pa na ge at the wife ko mu janga piag lo o janga go piag lo ko mi che bendi go chame kwara ko mi che bendi go chame game sai ta ge ko mu go cham tv kwa pa na o cham weri game pe yo bo sai ta ge saita ke suri en jebio se ko jab log in kwanda ko ngeta ke dimi go ribare se ko ke bi se ko siri ti lo gara ki ta ke kwana an go in le git gin le go se ne gara go go in jale je se en ni ne family se ko nga nge si gi che bo bo yo ti go suri ya in go in ma jab ne bo ye ri ko na me gara go bi ti jale je ko uno na saita ke ko mani ni mana ma
1: Shalom, Karibu.
2: Ya va teno lieti a blanga ka gi a kone ti je ka za nova iman ba ta jogre a nova gi ka gi ka pesa o wa na le kito ba ta jogre ku a ba na hen family a fe se o no ba ma ye ka ba ba ta jogre ga ga te mi ya ga ba o ge ri ji ma to ge ta ba ni ta ga wi ya to o ba ra ge ga ba ta na ba ra ti jo te ma ba ta ge ta ri ti ma le mu ti ma ye ju o ra o ge ta ba gi ni ne yo awo na no mere na oro ka no ro bano go to mere wala family ko awo igor ko ta an kita ne no go le ne ke yo ke amu mu de ko ra tu ku jo ta mu ka ta ta ri ta ro ti ta ga ga mar ba ko ti ga ke yo ke to lu ko ga ne ga ga na jo bi ri ko ga na ka ta ye te ma ge le ne ge mo ai la an ka ya ge men ta bo ko mi ki ga ta ga ga ke no ta na lu ye ma ra ja ne a le ga ta en ta ga jo bi ko ne ge tara ga ti ta na mi sa ko ya ba ka ji gi ni le ma ji ni ta ji ga ji mo ni a wo le ko le ga ba ka ta de wo ro ti ni wo gu ke le ga i bo ti ro ni wa ji ji ro a ti ko ga ga ni ta ga ni ra i pa ka ji gi o le wo ro ga e san ji ni ge ko ne ko ta ga ga ti ta wa le ni ti ko ga bre de ga ta ti ko na ge ni ta ko ja
1: thank you
2: ja ta ga ti ga ni jo ni a pa ta de ta ni mo ma ga ri ti ga ga ko pa ta ti jo gi
1: Yes.
2: Ya ile mi ga mu ka ke ti ga ra tu ne ndar ki ti ne ba.
1: Ko ngwe ke tu yo si ga ja me sia. All right, go ngwe. A ke ti sa gura ki tu go sone ne me wi ti enji na tene mi tene on. Imagine go gile enji na tene was ta 448 age. Go tingile tom ga nyur chini ge ge. Ni tang ne was ta 448 age. E chil gi tu ga agosto ne ni tigiti number 3. And digiti number 3 wogle jin under 1000 and under 1000 John jibo shop jibo stock ngotimu ana biashara ngotimu ana biashara nitog nibo star nitog nibo star e not nibo star 448 age nitog nibo star 448 age digiti number 3 and 1000 kumalogi tu gosen gigere bi gimi tinyon nitang no star 448 age tigiti number 3 and tigiti no number 3 tu gosene ni ninge gonin and 1000 inge gonin 100000 nitang no star 448 age amaje jile simengu